Bandung, Mawai Hai. Complete na? Ngay di pumuoy pumper pumbay. Khai Mesa, Nawat Ko Kampel. Hai ni chibat mai na kung chinat.

ang pangunahing pangangalagang pangkalusugan ay ang unang serbisyong pangkalusugan na pinupuntahan natin para sa pangangalagang pangkalusugan. Maraming pangunahing serbisyong pangkalusugan sa Alice Springs ang unang serbisyong pangkalusugan na pinupuntahan natin para sa pangangalagang pangkalusugan. Maraming pangunahing serbisyong pangkalusugan sa